alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali, mga kapatid. Kasama na naman ninyo sa inyong panahalian, pati na rin po syempre sa inyong almusal. Nasaang branch po kayo? I am an alumni of Taps Alicia. Oo, dito po ako sa Taps Santiago. Yeah, Santiago po. May arnis ba dyan, kuya? Dito na naman aking kumpare, kumparing Darwin Madiriaga sa altang aga-aga! Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat ng mga nag-almusal dyan sa mga sandaling ito. Diba, mga ganitong oras, nag-almusal pa lang, no? Slow morning, eka nga nila. Kape tayo, ipadala mo dito, hindi yung inaaya-aya lang. Asan na yung texter natin na nangako na magbibigay ng banana queue sa atin, diba? Parang tagal naman ng banana queue na yan. Parang kailangan ko pang ano, patapusin yung taong ito bago ko maramdaman yung banana queue na yan. Sa mga nakatutok na po sa ating programa sa kanika nila mga solid tambayan, hello po sa inyong lahat dyan. Diba? Pogi mo pala sa live, idol. Sa live lang naman pala. Sa live lang naman pala tayo naging pogi eh. Live rin po kasi ako sa aking TikTok ngayon. Anyway, sa mga naisa po magpadala dyan ng mga mensahe, iparamdam ninyo ang inyong pagtutok sa ating programa. Padala nyo na yung mga pabate, shoutouts, greetings. Diba? Kung ano naman ang tawag din nyo dyan. Pati na rin ang inyong mga song request at kung ano naman ang nais ninyong ibahagi on air. Sa ating numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Dental kit ng Oriza. Grabe naman. Pwede po pa-request ang kanta habang buhay. Maya-maya po, ha? Baka ang aga naman pumanaw niya. Taps Rojas lang sa kalam. Ay, big shout out sa mga nakikinig sa atin all around other campuses, ha? Sa dito po sa Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagan, pati na rin po dyan sa my Taps, Solano, Nueva Vizcaya. Good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Sa mga faculty and staff na sa mga sandaling ito ay tayong pinapakinggan. Ayan, bubulabugin kong umaga ninyo, diba? Okay na ba yung mga ano natin dyan, mga pa-exam? Shout out Clarice Malsi from Isabela po. Higher, Clarice Malsi, pagbati mula kay Yancy. Mag-Ilocano nga kayo, idol. Pasensya na po, hindi ko bagay yan. Hindi po para sa akin. Uy, yun lang. Wag muna natin i-play yung ganong kantahan. Yung kabilang buhay, para daw sa atin yan na pumanaw. Ang aga naman, kalungkot. Wag naman ano. Ang bigat naman agad ng nararamdaman natin. Magpasaya muna tayo na umaga. No? Pa-shoutout po kay tito ko na si Dixon Mayas. Big shoutout na kay Sir Dixon Mayas. Big shoutout as well to John Carlo na kay aga-agang nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. Uy, batiin na rin natin si DJ Cuber na nangulit sa atin kahapon, ha? Na nakikinig daw sila dyan sa may Rizal National High School. So, DJ Cuber na feeling ko ako yung itatopic niya ngayon sa kanyang programa. Mamayang gabi sa kanyang programang... ewan ko lang, anong pangalan ng programa niya? Pa-shoutout kay Kuya Ko Fidel from Darwin Madriaga, Salta na Negro. Sino ba yung kuya mo na yan? Kuya Fidel? Pa-shoutout po sa mga may pasok ngayon Sabado from Yancy. O diba, pare-parehas tayo may pasok ngayon. Okay lang yan, diba? At least, ibig sabihin, meron tayong trabaho. Hirap kayo maging unemployed at ano, no? Pabigat sa lipunan. Gusto mo yun? Yung nakawala sa zoo. Si paring Darwin Madriaga Salta. Siya yung nakawala sa zoo. Okay, got it. Mga nakikinig po sa atin sa mga palipalengke, iskiskinita dyan, na tamang kwentuhan maya-maya uutang na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga kiaga-aga ay nangangasim-ngasim na kaagad. Ano ba naman yan? Alatang di naliligo ka naman. Libagin ka na kapatid. Hindi na yan libag. Ano na yan? Baktol na. Diba? Sa mga walang gagawin sa maghapon, congratulations. Ano? Panibagong araw eh, hihilata ka lang sa buong maghapon eh. Kakape-kape lang dyan. Sound trip. Diba? Sa mga magka-car wash naman dyan or yung mga may gagawin maglalaba, ganyan.
Kasi Sunday, family day naman. So, sa, for sure, nasa church yung karamihan. Yung iba naman, for sure dyan eh, may mga gala with family. O muna with friends. Mga friends nyo naman eh, ano, pakalmahin nyo muna. Wag muna ngayon, ano kanya. Ubus pera yung mga yan eh. Tagay day daw, sabi ni Paring Daro. Pasensya, di kasi umiinom eh. Di ko alam lasa ng alak, no? Pasensya na po. Paring Daro kasi manginom to eh. Alala ko nag-ayato na, pangalan na nito, nag-ayato na uminom kaso tinanggihan ko kasi bawal nga sa akin yan. Di talaga po kasi ako umiinom, mga kababayan. Kuya, narinig kita kahapon sa radio sa school? Yes naman, syempre. Narinig mo ba na may parang pabingo o kaya parang running light yan? Shout out po sa mga nakikinig sa atin sa mga public market ng Santiago at ng Alicia. Sa mga sandaling ito na tayo ang ginagawang background nila habang yung mga isda nila ay binabasa-basapan nila. Good morning, good morning na rin po sa lahat ng mga chuper dyan. Sa mga nakikinig sa kanina-kanina mga sasakyan. Hello there, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. Shout out po kay Jericho Gragasin, isa po sa, wag naman sa patapon sa Isabela. Alam naman na natin na ganun eh. Pero wag natin masyadong ipagkalat. Jericho Gragasin, taga Quezon San Isidro, Isabela to. Kuya, ano labas sa wedding ngayon? Tanong mo doon sa nanay mong nagtotono ng karburador. Bakit ako yung pagtatanungan nyo naman ganyan, aber? Pa-shout out po sa 7 Cup. Uy, yeah! Kanina ko ba kayo ano ha? Ay, kahapon ko pa kayo sinashout out ha? Gusto mo wash out? A big shout out po sa 7th Cup. Diyan po sa may, I guess, ano pa yan eh? Centro pa lang yan eh. Centro East or Centro West, Santiago City. Basta diyan po sa, ano, sa malapit sa La Patria, Sable, Corpus Cali. Alam ko meron silang palibring kape para sa akin. Although maraming nagsasabi kasi sa akin ng mga kaibigan ko na the best daw yung kape diyan sa may 7th Cup. Tsaka yung mga barista nilang Kenkoy. Yun ang mga barista nilang pinapanood ko rin sa live nila habang kung ano nung dance moves ang ginagawa ay. Padala na kayo ng ano ng rewards, guys. Para makita niyo yung mga bago namin dance moves eh, kap. Sa mga ano po ha, sa mga coffee lover, must try po na ano, tawag dito, bisitahin yung 7 Cup. Especially yung mga ano, mga napapadaan dito sa Isabela, sa Santiago specifically. Kasi marami akong friends na nagtatanong sa akin, ano marirefer mo na kapehan dyan sa Santiago City? 7-Eleven, Cup. Let's try nyo 7 Cup, promise, no? Shoutout po dito sa Dagupan Alicia Isabela. Hello there sa mga taga Dagupan Alicia Isabela. Sir! Pa-shoutout po from Quirino Province. Uy! Big shoutout po sa mga viewers and listeners po natin dyan sa may Quirino Province. Shoutout po from Tundog. Grabe, nakaabot tayo ng Tondo, Manila, guys. Uy, may mga nakikinig sa atin sa may Palawan. Tsaka yung mga friends natin dyan sa may Paranaque, Las Piñas na binaha kagabi. Isa kasing kaibigan ko nagsasabi sa akin, sinasabi ko na dapat hindi talaga ako nagpunta dito sa Metro Manila. Wala naman siya sinabi sa amin. Nasabi niya lang sa amin, I'm gonna go with the, no, with my friends na dun sa Metro Manila. In search for greener pasture, guys. New York Heights, Ramon, Isabella, big shout out po sa inyo dyan sa mga taga New York Heights Subdivision. New York Heights. Ito yung ano, yung may Statue of Liberty, tama ba? Dyan sa may Ramon. Kuya, pa-shower out! From 5 Go. Watching from Tondo din, saan po station ninyo? Dito po sa ano, sa building namin yung station. Isabela po kami eh, Santiago Isabela. Santiago City Isabela, region 2 po, region 2. Kung alam nyo po yung daan na kung saan may bundok na tatawirin bago makalapag sa syudad, eto po yun. Si Pusina to! Ito kasi nagpalit ng pangalan eh. Di na tuloy kita matandaan. Ano ba yan? O, Pusina, nasa na yung paalmusal mo? Sabi mo, meron kang paalmusal. Big shout out to Lily Hanazono. Ayun. 7 may nag-text. 7 Cup DJ na try na namin dyan. Masarap nga po talaga. O, bigyan mo ako para mas matry ko din. Totoo,
totoo dyan sa 7 Cup, maraming nagsasabi sa akin ng mga friends, relatives, and whatnot na masarap talaga dyan. Walang pera, sabi ni 5 Gold, ni Pusina. Out, chupi. Joke lang. Kuya pa, shout out to me, Adrian Jade from Taps Alicia. Big shout out po sa mga Tapsians natin dyan sa my Alicia to Adrian Jade as well. Shout out, good morning from JKJ Game Farm. Ooh, parang ano to ah? Parang ano to? Online kinemeru. Shout out from Taiwan. Marami po akong kawork dito mga taga Isabela. Uy! Isabela, baka naman sa Basilan yan. Isabela, Basilan. Kasi may Isabela din dun eh. Isabela, region to ba yan? Uy, big shout out sa mga ano natin dyan, ha, mga kababayan natin sa may Taiwan. Ingat-ingat po sa inyo dyan. Marami rin akong mga kaibigan na nasa Taiwan na actually marami nga nag-aaya sa akin dyan eh, na mag-work daw. Eh kaso, di ko alam kung pwede yung may tattoo kasi. Ayun, dito na lang ako sa ano, sa may Pilipinas talaga. Need 5 keys. Hi kuya, hi! Anong campus ka? Campus po, campus 1. Santiago po ka, top Santiago. Ah, maraming taga Santiago. Got it? Eh, sabi naman po sa kanila, padala naman po rito ng chocolate, ano? Nagaling dyan sa Taiwan. Paki-address po rito sa Mabini, Santiago City, kay DJ Max po, to be specific. Kuya, bakit ang tagal mong hindi nag-live? Uy, lagi akong nagla-live. Matagal ka lang nawala sa live ko. Kuya, pa-shoutout po sa volleyball ng Taps Alicia ngayon na nagta-training. Pakisabi nga po dyan na ano, hindi pa yata tayo nakahook. Pakisabi nga po sa operator nyo dyan. Pinapakinggan ko kasi yung ano yung dun sa may tawag ito, yung website natin. Pakisabi nga po. Di ba yata po daw kayo nakahook, sabi ni DJ Max. Naka-airy na daw po siya. Kuya, ako nagsabi na naka-follow sa'yo nung uwian nung Thursday. Thursday. Ang dami kasi nagsasabi sa akin na ano eh. Nakikita ko yung video mo sa TikTok, yung live mo, nagfa-follow ako sa'yo. Sino ka dun? Ang dami nyo! From Santiago din po ako, working lang dito sa Manila. I miss a Brenica's Lomi House during this season. Uwi ka na. Hindi na greener pasture dyan sa Manila. Baha na ang pinupuntahan nyo dyan. Wala nang damo. Ay po sa'yo dyan. Naka-white ka po nun. Naka-white? Nagwa-white ba ako? Gray yung ano yata. Last na damit ko. Pero white? Parang hindi. Di kita matandaan. Lapit ka nga ulit. Nang magaltukan kita. Again ang ating text line para po sa mga di pa rin nakakalam. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sa mga nagtatanong ko anong pag-uusapan natin, wala. Lahat ang topic muna ngayon. I-rest natin tuwing Sabado. Ano? Doon muna tayo sa mga simpleng lokohan, pabati, ganyan. Kung gusto nyo, resolvahin natin yung ano yung problema ng Pilipinas. Natatawa ako doon sa nabasa ko kagabi, pero mamaya ako na i-share. Yung galing po sa office kahapon. Galing sa office kahapon! Hindi na kita matandaan. May exam na naman nasa August 26 to 28. Parang ayaw mo naman. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe at pangungulit sa akin sa ating live. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Glock 9 with the song called Simpleng Tao, back-to-back with Parokya ni Edgar. Pangarap lang kita. Pride Heart 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Habang

0: my class? Name any kind of animals.
1: Ma'am, carabao.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!

Fred Banopio's Pitong Gatang. Only here and still here, of course. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Kasama nyo pa rin po, DJ Max! 8:46 yan na po, diba? Hinintay ko talaga. 8:46 in the morning, mga kapatid. Happy, happy, happy, happy morning. Happy, happy, happy Saturday po sa karamihan dyan. Sa mga naglalaban, naguhugas, ang kung ano ng mga inuugasan ninyo dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga nag-aalmusal pa lamang sa mga sandaling ito, sana all masarap ang tulog kagabi yan. Hindi, syempre, ganito kalit ka nagising. So, ibig sabihin, masarap yung hilata mo, di ba? Di ba yung tumutulo-tulo pa yung ano? Yung tubig ng aircon, di ba? Naka-aircon ka for sure, di ba? DJ, pabati po sa amin dito na kumakain ng special batil patong. Uy! Sana all special batil patong. Sarap din yan, yung lugaw, ganyan. Ganitong oras, di ba? Lugaw, ganyan. Ano pa ba yun? Mga champurado. Buti pa yung lugaw, di ba? Lagyan mo lang ng itlog, special na. Ako, dalawa na nga yung ano, hindi pa rin special. Good morning, DJ. Isang good luck naman po para sa mga players ng Taps Rojas na SIM. Municipal meet nila ngayon. Uy! Good luck and God bless po sa mga players natin dyan sa may Taps. Tama. Tama. Ulit. Tama. Pangit yung entry natin doon. Good luck and God bless po sa mga players natin dyan po sa may Taps Rojas na SIM Campus. Sa mga atleta po natin dyan, di ba? Galingan ninyo mga kapatid, ha? Eh, alam naman namin kayang-kaya niya yan. Kayo pa ba? Kayo na yan eh. Wala nang tatalo sa inyo pa. Siyempre, laging isaalang-alang dyan yung ano nang tawag dito. Sa lahat ng laro, siyempre, di ba si Lord, makinig kay Coach. Pagbati mula kay Church Step. Ma'am, sabi niyo po, good luck kay Doronyo at Buluran. Uy, may nanonood sa atin siguro. Taps Rojas siguro din to, si G-Works. Pa-shoutout po ang family Molina sa Nueva Vizcaya, Jadi at pamilya ko na si Mr. Leomar Molina at ang tatlo kong anak, Jaden? Dalawang Jaden po ang pangalan ng anak niya. Jaden Jacob. Salamat po, DJ. Good morning, DJ. Watching from Cagayan, Isabela. From EJ. Hi there! EJ from Cagayan, Isabela. Taps Alicia po ba to? No po. Taps Santiago po ito. Again, God bless po, ha. Good luck and God bless po sa mga players natin na lalabas sa municipal meet jam po sa may Taps Rojas na SIM. And syempre, sa lahat po ng mga coaches nila dyan. Magandang umaga po, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Carrion Borja, family agar ng Purok sa East Malini, Malvar, Santiago City. Pagbati po mula kay Sir Joselito Carrion Borja ng Mabini, Santiago City. Hi, Sir Joselito Carrion Borja. Namimiss ko yung text nito sa text line noon eh, nung nandun pa lang lamang tayo sa ano, sa kabila, di ba? Sir Joselito Carrion Borja at ang kanyang misis na si Miss Judy Ann Agar Borja. Live po ba to or taping po? Ano po ito? Replay na to. Noong Friday ko pa po ito ginawa, bali itong naririnig nyo po ngayon ay replay na lang. Diba, EJ? Para ka namang nag-almusal ng tinapan yan. Tuyong-tuyo na yun. Hi, DJ Max from 3. Greater than 3. Ba't kasi ganyan yung mga pangalan naman, Aber? Bakit single ka pa, DJ? Ako! Kailan ako naging single? Eh, meron na nga akong ano na, may nakatali na nga dito sa daliri ko eh, di ba? Ano ba naman yan? Ako kasi, DJ, kaya pa ako single kasi pinagbabawal sa aming mga immortal ang umibig sa mga tagalupa. Isa ka naman palang encantadyo. Hulaan ko. Ikaw si Imawa, no?
Kaya aga-aga naman nitong ano na to? Ano ba? Nag-chat eh. Oh, talaga Jade. Again ang ating text line, bukas na po sa inyo. Para sa inyo mga babate, pangungulit sa ating ere, pwedeng-pwede nyo po yung padalayan sa 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. 8:51 ang ating kasalukuyang oras. Laging tatandaan, August 15 po ngayon para sa karamihan na panagsasahod. Para naman sa iba, eh sumahod na kahapon, di ba? For sure yung iba, mga siguro 1,000-2,000 na lang yung natitira sa wallet nila. Para naman sa karamihan, for sure, 2 na lang. Ganong kabilis mawala ang pera after sahod? Ano? 15 days mong hinantay, isang araw lang lilipad na. Grabe naman sahod. Hello sahod, goodbye. Sa mga nakikinig po sa mga sasakyan ngayon, sa mga sandaling ito, ingat-ingat po sa pagmamaneho ninyo sa man kayo papunta ngayon. Ha? Sa mga wala naman pupuntahan at tamang joyride lang, sana wala maraming pera. Magbahagi naman kayo ng konting gasolina at diesel sa aming mga hampas lupa. Pa-shout out from Pride Rich Pascual. Diyan po sa May Ramos, San Isidro Isabela. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kitchen Adal with a song called Bulong. Back to back with Yeng Constantino's Time In. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

was Sarah Geronimo with a song called It Takes a Man and a Woman. Only here and still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Kapiling nyo ba rin po? 9:35 on the clock for those of you guys na hindi pa rin alam kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. Diba, mali pa rin ang iniikutan ng oras mo, kapatid. Saan ba nagbububuntay ang orasan mo? Anyway, sa mga nakatune in po sa atin, sa mga sandaling ito, hi po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan at sa kung saan-saang tambayan yan, hello po. Big shout out sa mga nakikinig ngayon dyan sa bahay. May mga lumalamon dyan. After ng madugong tournament kagabi, napiling, ayun ngayon. Shout out nga may ari dyan. Ha? Pinagsasabi mo na naman, LJ, andito ka na naman. Ayan, kila Tita Janice, Tito Kaloy, sa aking asawa, syempre. Sa aking mga kapatid dyan, kila Kalay. Wag na yung isa. Ano ba naman yung isa na yan dyan? Si Buknoy. At sa aking dalawang magagandang anak na kumakain daw ngayon ng palabok. Pag ako walang nadatnan dyan pag uwi, sinasabi ko, maghahalo ang dugo sa tinalupan. Ano po? Ano pong Taps yan? Taps Santiago po. Dito po yan sa may Mabini, Santiago City. Pa-shout out po na Joyce Genesis. Hello there, Joyce Genesis. Ano daw? From Giancarlo Peralta. Ano yan? Ano yung pinapa-play na naman niya? Pa-play na song na Come What May by Air Supply. Check natin ha kung ma-play agad na. May nagre-request rin kanina ng any Air Supply song. We'll check po maya-maya kung ma-play natin kagad. Alicia po ako. Hello there, Mayo, from Taps Alicia. Again, good luck and God bless po sa mga players ng Taps Rojas na lalaban po ngayon sa Palarong Bayan daw. Taps Rojas and Nasima, pagbati mula kay Church Steph. Sa mga, nawala yung mga nanonood kanina. Nag-CR lang panandalian eh. Nag-sipag out agad lahat. Grabe naman kayo. DJ, wala po ba tayong topic of the day? Meron po. Pag-uusapan po natin kung paano natin mapapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Sapagkat marami na pong kababayan natin ang naghihirap na talaga. Ako lalaro palarong pambansa drag racing. From LJ. Tama ka na nga, LJ. Pakiasikaso na lang yung ano, yung claim ninyo dyan sa SM nang masimulan na yung construction ng SM Santiago. Sila LJ po ang nagsabi sa akin na may magaganap po talagang construction ng SM. Kasi isa ang palayan nila sa Nabili. Wow, Taps from Hana. Yes po, Taps po ito. Kuya, nakita kita kahapon. Saan mo na naman ako nakita? From Nirvana Lover 57. Para mga codename ng mga sinaunang tao eh. No? Shout out sa kahabulan ko kagabi. Ayan, sinasabi ko na eh. Hindi nyo mahahabol yung Innova ni LJ. Hindi kargado yung sasakyan, kargado yung may-ari. Yung nagda-drive. Main camp? No po. Dito po yan sa may Taps Santiago. Miss Honey, tama ba? Honey? Hane? Sa mga nanonood po sa atin ngayon sa mga sandaling ito, baka naman po may maawa mag-sponsor ng pagkain. Ito na naman yung other personality ko na nanlilimos live on air. Ano? Diba? Nasaan na si Texter 4403 na sabi niya, baka ano lang yan, kulang lang yan sa hinging pagkain, DJ. Shoutout po sa mga kasamahan natin. Kanina si DJ Skyler ay nanonood sa ating live. Ang nag-voiceover ng Binibining Bayombong or Miss Bayombong ata yun. Ayro, DJ Skyler. Parang andito si DJ Cuber. DJ Skyler, sino pa ba yung mga nanonood sa atin at nakikinig kahapon? Si ano rin, si DJ Echo. Hello.
Kala mo VTEC pag ni power mode eh, sabi mo. O, diba Toyota bumibitik? Kaiba ka talaga, LJ. Parang nakarimap eh, no? DJ LJ din at DJ Danny Gamboa. Ano na, puro lang kayo amba, wala namang bitaw eh. Ang ating text line, bukas pa rin po sa inyo, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. DJ Pabati po kami dito sa may NWOW Santiago City. Hello po sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon sa may NWOW Santiago City. Pati na rin po doon sa may 7th Cup ha. Kasi nakikinig sa atin yung mga nandyan talaga lagi-lagi. Araw-araw, minuminuto. Shout out sa mga walang bitaw gaya ni Danny. Totoo yan! Pati rin ikaw. Ay, hindi pala. Nagpaabot pala to ng chowking. Kaya may bitaw to ng mga 50%. Ganyan. Thank you for reposting our live. Sa mga nag-share po ng live natin ngayon, maraming salamat po sa inyo. Naway pagpalaan kayo ng puong may kapal ng limpak-limpak na salapi. Siyempre, lahat man tayo, ganyan yung ano, di ba? Anywho! 9:40 on the clock, I guess. Kailangan na natin bumalik sa tugstugan ulit. Sa mga nagtatanong, ba't nawala ako nung unang portion ng ating programa? Ako po ay... tinawag ng kalikasan. Hoy! Malapit na kitang i-block LJ, ha? For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from A1 with a song called One Last Song. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max.

That was Michael Learns to Rock with the song called You Took My Heart Away. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. 107.1 po sa akin. Ha? Ikinig na 107.1. Nasa Alicia yun na. I believe para masagip muna tayo sa 107.9. Parang hindi pa yata nakahook sa atin ang 107.1 sa mga sandaling ito. Anyway, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here of course at Taps Radio. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan nga ni... Okay lang yan. At least natanggal yung toxic sa mundo mo, di ba? Binigyan ka ng chance ni Lord para matuto, ganyan. Sa mga hindi pa iniiwan dyan, congrats. Malay mo siya talaga ang para sa'yo. Sa mga iniwan, lesson ni Lord yun, di ba? Blessing in disguise kasi merong paparating na better na tao para sa'yo. Hindi pala better, best na tao para sa'yo. Pero baka ikaw naman pala yung tinanggal ni Lord sa buhay niya kasi ikaw pala yung buisit sa buhay niya, no? Di ba? Chinacheck natin kanina yung positive side, ngayon chinacheck din natin yung negative side. Aray ko from Miss Maricel Mindaros dyan po sa my Thailand. Hi there, Maricel! Di ba? Ito yung nakarelate talaga. Kasama namin to nag-Baguio eh. Okay naman kami ng asawa ko pagbaba ng Baguio. Bakit kayo, anong nangyari? Mukhang naging real ang sumpa ng Baguio sa inyo, di ba? Umakyat na may jowa, bumaba na wala na. Ay, nako. Ang sakit naman from Yebo, from South Korea. Di naman, let's be real, di ba? People come and go sa buhay natin, special. Alam mo, sa totoo lang, kahit nga mag-asawa na, naghihiwalay pa, di ba? Kasal na't lahat-lahat yun, ha? Kaya nga yung iba, di ba sabi ni Diego Leysaga, di daw siya naniniwala sa sanctity ng marriage para sa kanya, parang papel na lang yun. Kasi, anong sense pa rin ng marriage kung maghihiwalay pa rin lang naman kayo pala, di ba? Tama nga naman. But I'm not saying na ano ha, huwag kayong magpakasal. Diba? Ano yan, sagrado ang kasal. Ay, maganda pa rin yan na may kasal. Para may commitment sa isa't isa. You're stuck with me forever and ever. May magtanong, so you're anti-divorce? Hindi naman. So you're pro? Hindi rin naman. I'm pro-love. Diba, everybody deserves a second chance. Eh kung ano eh, wag na, magpunta na naman tayo sa usapang politikal eh. Alam ko mayroon na naman dyan ng mga, yung mga sagrado katoliko, mga ganyan. Mayroon na naman dyan yung mga, ang tawag dito, well into love na kakalabanin. At all sides naman, at all aspect, meron at meron masasabi ang tao talaga, di ba? Our text line still goes this way, 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might want to check my Facebook page as well, that's DJ Max. DJ, parang ang perfect ng love life mo, hindi naman. Lahat naman ng tao ay nagiging ano, dumadaan sa stage na umiiyak dahil sa pag-ibig, di ba? Ang perfect naman ng love life na never kayo nag-away, never kang nasaktan, di ba? Maliban doon sa pag-ibig ni Lord, talagang di ka masasaktan doon. Pero dito sa human love, ganyan. I guess lahat naman dumaan dyan, di ba? Umiyak, nasaktan, iniwan, ganyan. So iniwan ka... Ang bilis naman mag-reply na itong si Emma. So iniwan ka rin pala, DJ. Iniwan din naman ako. Diba? Itong mukhang to, mukhang ano ba? Siyempre, kaiwan-iwan din naman, diba? Ikaw nga sa mukha mo, judging by your face, wag din. Mahirap na. Again, my Facebook page, DJ Max. Do like, follow, and share that. Para naman na maging aware yung karamihan na may DJ na rin dito sa top, diba? Maliban kay DJ Noni, alam kong nagsawa na ay sa boses niya.
nyo pagsawaan yun, hindi yun matatanggal dito na ba kayo? Kumbaga lahat na rito, people come and go, siya lang ang mananatili. Siyempre. President CEO. Hi there po, sa mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa May Patol, Santiago City. Sa mga nakatambay daw sa silong ng mangga haba, ang aga naman ng tagay. Send pa ng picture. Pwede ba i-customize yung FB page ko na wag na magpadala ng mga pictures, ganyan? Saan po yan? Na makapunta nga, napulutan. Nakisabay naman pala. Anyway, I'll be here till the hour of 12 noon, mga kapatid. I hope masamahan ninyo ako hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Alam ko yung iba dyan na tamang chill lang, gusto ng solemn na kanta. Eh, di punta ka pala sa chill. Gusto ng ano lang, yung mellow song. Yeah. Diba? Para masabayan yung mood nila. Especially sa mga tinatamad bumangon, sa mga walang ibang gagawin kundi humilata lang maghapon. Na after ng mula Lunes hanggang Biyernes na pagpapagal, eh kailangan din ng pahinga ng katawang lupa mo, diba? Ayaw mo, handugan kita ng mga mellow song. Asa na ba dito yung akala ko'y langit? Ano, Tanjiro? I've got here a song from Backstreet Boys with a song called Drowning. Back-to-back with Donna Lewis featuring Richard Marx with a song called At the Beginning with You. Ito yung OST na Anastasia na Disney movie eh. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: kinitigyawat.
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: Taps Radio.
1: Those are Neo Colors with a song called Tuloy Pa Rin, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. 11:13 on the clock, mga kabatid. I know for a fact na naman na lunch time. Siyempre yung iba dyan na nagluluto na sa mga sandaling ito at habang yung iba naman dyan busy nga nag-iisip pa lang kung anong uulamin nila, diba? Para may sumisilip sa atin. Andito po ako. Gulat po kayo, may nagsasalita po pala. Ay, naka-duty pala. Opo, andito po ako, si DJ Max. Anywho, we're done with the final hour of our program. Maya-maya nga po ako tuluyang mamamaalam na. Sa araw na ito lang. Magkakasama-sama pa rin naman tayo mula Lunes hanggang Sabado ulit next week. Ano? Siyempre kailangan ko rin magpahinga. Kung ang Diyos nga, diba, sabi nila sa ikapitong araw, ang Panginoon ay namahinga. Ay, ako din mamamahinga. Mahinga lang ha, bangon din agad. Anywho, hello DJ Max, anong may papayo mo sa akin na umaasa pa rin ako na babalikan ako ng ex ko? Kaya nga, ex na eh. Ako nang balikan pa. Gusto mo yun, yung nasugatan ka na tapos yung sugat mo hindi pa naghihilom, dinutdut ulit? Diba, sinaktan mo lang ulit yung sarili mo. Nagpapakaano ka na dyan, not gonna use the word T, nagpapakapanga. Diba, yung jawline mo eh. Ex na nga, kalimutan na kapag ganyan. Tapos kapag umiyak ka na naman, sasabihin mo na naman na sana nakainig na lang ako kay DJ, dapat di ko na binalikan. Diba? Nagawa niya na, possible gagawin niya ulit yan. Kasi alam na niya na mahal mo siya. Diba? Yung mga ganyan tao, masyado mababait yung mga yan. Katulad mo, diba? Masyado kayong mababait. Natitaken for granted. Bitter naman yun. Sabi niya kasi DJ, mahal niya pa ako at magbabago na daw siya. Bahala ka sa buhay mo, te. Eh kung sa tingin mo, deserving yung tao na bigyan na second chance, why not? Coconut, diba? Pero kung maraming beses ganyan na sinasaktan, eh bahala ka din dyan, diba? Sabi nga natin, kung mas nananaig na yung sakit kaysa sa pagmamahalan, dapat nang iwanan. Diba? Masyado kayong ano eh, masyado kayong mga palavers. May nag-chat tuloy sa akin, parang nagpapabati. Ay, oo nga. Hello po sa mga nakikinig daw po sa atin dyan sa may barangay Sinsayon, Santiago City, na nagsiswimming daw ngayon sa may Spring Garden Hotel and Resort. Sana ako nagsiswimming! Ako kaya, sige, swimming din ako bukas. Punta kami siguro sa ano, sa Sam's Rock. So, kung matry yung ano, yung sa, ano, yung sa may Sagoday ba yun? Yung The Valley Leisure Park. Parang maganda dun mag-swimming. Try nyo rin sa may ano, Stirling Grand Resort. Ay, hindi pala. Campus pala yun ng Taps. Taps Stirling dyan po sa may Alicia Isabela. DJ No Name kasi sabi niya di daw niya sure kung school pa daw ba yun o hotel and resort.

Nene. Ang cute-cute na mga nickname ninyo. Very Pinoy. Habang nagbabalat ng mangga, merienda at panghimagas, DJ, bago man ang halian, kain tayo with bagoong and alamang. Yung mga ganyang bagay, hindi po yan tinetext. Madalas pinapadala po yan dito sa May Santiago City. Yeah. Sa May Santiago City, Isabela. Located po kami sa gilid lang ng NFA dito po sa May Basilio Street. Tama ba? Ay, iba pala yun. Basta dito kami sa May Santiago City, Google map mo na lang Tap Santiago, diba? Big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Diyan din daw po sa May Taps, Rojas, and sa May... Saan to banda sa Rojas? Nuevo Era, sabi naman. Diba ano yun? Parang somewhere in San Manuel na yun, yung part na yun. Parang huling bayan yata bago tuluyan mag-Rojas. Pa-shoutout ba't din nakikinig while driving papuntang Kawayan, no? Ang aking ate naman pala ay magaling na rin mag-drive. Sa nakakakita po dyan ng Navara na puti, paki-ano nga po, pakitagis bahagya. Big shoutout sa aking ate, ate Nene, ate Fedelina, Bawa Bakani. Ewan ko sino mga kasama nito si ate. Masyadong mayaman na to, naglalang mierda na lang sa buhay. Masyadong chill na sa buhay. Ewan ko kasama niya yung aking mga pamangkin, ang kanyang mga anak, na sila Freaksy, sila Jam, sila ano pa yung isa? Nakalimutan ko ate yung pangalan ng bunso mo. Ay, di pa pala bunso yan, baka may susunod pa daw. Basta si Atalia, nakita ko naka-live one time eh. Hindi na lang ako ng gulo sa live niya. Sabi ko dun sa asawa ko, anak ni ate Nene, o sabi ko. Kamukhang kong mukha ni ate Nene, ha? Sabi Ingat-ingat ate sa maghapon. Ayan, naka-Navara to na white. Yung mamahaling Navara. Ito yung ano, top of the line if I'm not mistaken. Ay, may mga nakikinig din sa atin sa kaibalang stasyon na naman. Taba kayong binabainggan dyan at dito kayo nakatambay sa akin ngayon. Ha? Pag kayo nasita ng management nyo dyan, sinasabi ko sa inyo. Sa mga nakikinig din daw po sa atin dyan sa May District, Somera, Quezon, San Isidro, Isabela, mga kabarangayan, hoy! Muli kong inihahayag ang aking paghahangad na tumakbo bilang inyong barangay kagawad para sa panibagong pagbabago. Hindi, postpone ata eh, no? Ewan ko, tama ba? Ewan ko kung ano, postpone ng BSK. Parang hindi pa naman, kasi naka-file pa lang siya as house bill. And parang dinidinig pa lang yata sa May Senado. Kung hindi postpone, edi tuloy natin ang laban para sa panibago. Pagbabago. Big shoutout sa aking kumpare, Engineer Jerry Gonzalez, na nakikinig dyan ngayon sa May Parana, Q, Manila. Sa mga architect ko rin na kaibigan na nanunood at nanggugulong ngayon. Nandito na naman kayo. Sa mga architect na to eh. Parang kailan lang nung nangungopya kayo sa akin na. Uy, malayo na nang ano, puntahan na. Nasa may ano daw sila ngayon. Iba Zambales, hello! Shoutout din natin yung mga nanggugulo kanina ng mga prof natin dyan sa May Isabela State University. Ang Physical Education Department at ang Socio-Cultural Department ng ISU Etiague. Sila Sir AJ Escobedo, sila Sir Harold Gingap. At sa mga kasama pa nilang nanggugulo kanina sa live ko. Sa Abadui, di ba dapat merong kayong ano, klase dyan, sir? Di ba dapat merong NSTP, merong mga... May third year, so may summer class, di ba? Bakit anong ginagawa ninyo, ha? DJ, di ba boss? Magna, hindi po. Hindi po ang Magna. O, inam. Cum laude lang po. Ganun lang yung kinaya ng ating talino. Kasi, syempre, dumaan tayo sa trauma. Bago kasi ako tuluyang graduate, eh, may malaking dagok sa buhay namin magkapatid. Grabe naman yung dagok.
dinaguhan. Magkakapatid ayan. Ako ya, kami nawalan ng ina at ang aking ama ay sumunod naman. May bagong pag- Huwag na natin pag-usapan pala. DJ, pabati po kami nakikinig dito sa May Centro East Santiago City habang nag-milk tea. Jana and Robert po, solid listener po ninyo since day one. Since day one, so nung 2011 pa? Diba? 2011 na-establish ang TAPS. So 2011 pala kayo nakikinig. Eh nag-start ang buhay ko sa radyo 2016. Diba ganun kaaga? 2016 nag-start yung appearance. Eh. Unang napakinggan ng aking boses nung December 7, 2016. Tanda-tanda pa yun. Pero tuluyang lumipad ang aking karera bilang isang DJ 2018. 2 years after, diba? Kasi anong 2016, ano lang, singit-singit lang. 18, nabigyan na ng sariling programa. Kasi sa lumipas ang panahon, ako ngayon ay inyong napapakinggan, diba? Pero hindi dito nun. So, alam ko yung iba dyan na naboboseesan ako. Parang may kaboses si DJ sa kabila, sabi siguro. Kasi nga po, nandun noon. Anywho, tuloy-tuloy po ang ating non-stop na kulitan. Pati na rin po ang ating non-stop na tugstugan. Makakasama niyo po ako hanggang maya-maya na lamang. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Moonstar 88 with a song called Ang Pag-ibig Kong Ito. Back to back with Session Roads Cool Off. The prize rate 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max.

11:46 on the clock. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, you've just heard a song from Jesse J with a song called Domino. Guess what, mga kababayan? We're down with the final scratch of our program. Maya-maya po ako'y tuluyan na magpapaalam. Again and again, maraming salamat po sa mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na tugstugan at kulitan. Ay, narinig pa? Narinig ba? Kala ko na-off ko na yung microphone ko. Umubuwi, no? Ako ko, nakikinig ba sa akin yung ate ko? Kasi sabi ko, ibabawi ko yung pangalan ng kanyang bunsong anak. Yeah, big shoutout sa aking ate, Ate Nene, Fedelin Bawa Bacani, at sa aking kuya, Kuya JB Bacani. Sila Frixie, sila Atalia, at si Amara J. Dayan. Amara, hi there. Ano ganun pangalan, ha? Very, very socially. Parang may restaurant na ganyang pangalan. Saan ba nag-originate ang word na Amara? Somewhere in Anihata. Gonna search it later. Kawakin kasi yung pangalan ng mga anak ko. Yung isa, Maxine Hiraya. Kasi pinagsamang Max at Vaccine. Kasi nagawa during pandemic days ay uso ang vaccine. Kaya ang air name ko, Max. So, Maxine. Then yung second name niya is Hiraya. Siyempre, bunga ng pangarap pag susumikap at pupunyagi. Maxine Hiraya. Yung isa naman, Francine Halia. Wala, nai-share ko lang on it. Baka magkaroon kayo ng idea sa mga pangalan ng anak ninyo. Masyadong pahirapan, di ba?

Pampagana lang ngayong umaga. Ano may bibigay ko sa yung motivational quote? Parang wala tayong magagawa kundi harapin ang problema talaga, di ba? Basta tandaan mo kung down na down ka na sa buhay, baka dati kang downy. Diba? Ano mo motivational quote natin for today? Wala talaga. Basta enjoy life, lagi mong tatandaan yan. Pero tandaan mo rin yung mga obligasyon mo sa buhay while enjoying your life. Kasi syempre, hindi pwedeng enjoy lang, tapos sarili mo lang iniisip mo, hindi mo alam na nakakasira ka na ng buhay ng ibang tao. Especially sa iba dyan na alam nyo may mga responsibilidad kayo. Siging tagay, sabi ni DJ Max, enjoy life! Sibin nyo naman, meron kayong, may mga taong naka... Tawag dito, naka... Ano tawag dun? Nakaasa, ayun. May mga taong nakaasa sa inyo. Diba? Kaya, while enjoying life, isaalang-alang mo din yung mga responsibilidad mo at yung mga taong nakapalibot sa'yo, diba? Enjoy life nga, yun. Biglang nag-ubor ng bahay dyan. Diba? DJ Max, kain na po tayo. Kumakain ka po ba ng kangkong at ng tortang talong? Yes naman. Pwede kong kain yan sa panaginip ko. Hindi po kasi ako magulay na tao. Ako yung tipo ng tao na mas mahilig na lang sa karne. Corned beef, ganyan. Luncheon meat? Meatloaf, mga ganun. Ano kasi yung gulay, pinagbawal sa akin yan noon. Pinagbawal sa akin yan na sarili ko. Enjoy lunch po sa mga kumakain dyan ngayon. Sa mga sandaling ito, since it's 11:51. Malapit mag 51. Ilang segundo na lang magano na, 11:51. Sa mga kumakain po dyan sa mga sandaling ito, happy happy lunch time po sa inyong lahat. Naway mabusog ang inyong mga sarili. Sa mga wala naman pananghalian sa mga sandaling ito, tubig na lang. At least nabubuhay ka pa din. Lagi mong tatandaan yan. Gaya nga na paulit-ulit ko sinasabi, at least nabubuhay ka, humihinga ka, baling gutom, diba? Pero iba, alam mo kasi nangyari ba nagugutom kahit wala kang pananghalian? Anywho, again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras sa Nonstop na Tugstugan. Sa mga umantabay sa atin sa mga sasakyan, tahanan, o sa kung saan-saan mga tambayan yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Magsama-sama po muli tayo mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 hanggang alas 12 nga po yan ng tanghali. Para sa mga nagtatanong kung ano ang ating text line, 0935-810-8217. I-save mo na yan, kapatid. Para naman na updated ka na, diba? Para naman makapag-send ka na kagad ng messages mo. Like and follow nyo na rin po ang aking FB page. That's DJ Max. Once again, this has been your DJ Minds, DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Flowrida featuring David Guetta with a song called Club Can't Even Handle Me. Back to back with Party Rock by LMFAO.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Love song. Hooray. On TAPS Radio.

0: ikaw.
1: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
2: Marie Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
3: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
2: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
3: Yun lang!
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa beta kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Oh, bakit ka umiiyak?
2: Kasi ate, andami kong pimples.
1: Eh bakit ka ba tinikidyawat?
2: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
2: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
2: Kasi po, ate, andami kong pimples.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAP Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: woman.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
2: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
3: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
2: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
3: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
2: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
4: Okay, class. Name any kind of animals.
5: Ma'am, karabaw.
4: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strickland Neverbrook.
1: Wow! Are you Phil-am?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Sa mat.
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
1: Ah, akala ko perfect anak.
2: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkuin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, yun lang.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.

0: mga parents? Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! You may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now! I am Zay Morales, your student broadcaster.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.